0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:24.
3: Dream Radio!
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ohayou gozaimasu, minasan. Watashi wa Kuriza, minasan pai desu, and welcome to Dream High with your ads at EJ Senpai, only here at City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Good morning sa kakagising lang at tanghali na dahil na hangover. Kape muna, chika later. Ito na ang inyong news, weather, sports, and showbiz rundown. Para sa araw na ito, kung stuck ka sa traffic, nasa office, nasa school, o nagpapanggap na busy sa trabaho, relax lang. At DJ Senpai got you covered. Weather update muna tayo, minasan. Expect na mainit na umaga pero may thunderstorm sa hapon. Sa Tacloban, possible. At nearby areas, heat index pa rin, kaya hydrate lang mga beshi kicks. Magdala ng umbrella dahil baka magulat ka na lang, sunshine sa umaga tas instant washing machine weather sa hapon. National news and politics muna tayo, Senate leadership shakeup. Mainit ang political tea ngayong araw matapos magkaroon ng major leadership change sa Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano ay napalitan ni Sherwin Gatchalian matapos makuha ang suporta ng mayorya ng mga senador. Timing ito habang papalapit ang inaabangang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Malaking development ito dahil maaaring makaapekto sa direksyon ng Senado sa mga susunod na buwan. Scarborough Shoal issue, kung kinumpirma ng Philippine government na natanggal na ang controversial floating platform na nakita sa baho di Masinloc o Scarborough Shoal. Patuloy pa rin ang pagtitibay ng Pilipinas sa sovereign rights dito sa lugar habang nagpapatuloy ang tensyon sa West Philippine Sea. China versus Philippine Defense Chief, hindi pa rin humuhupang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas matapos patawan ng sanctions ng China si Defense Secretary Gilbert Tochidoro dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa West Philippine Sea. Matapang namang sinabi ni Tochidoro na magpapatuloy siyang ipagtatanggol ang interes ng bansa. Mindanao Earthquake Recovery, patuloy ang rehabilitation efforts sa Mindanao matapos ang malakas na magnitude 7.8 earthquake nitong mga nakaraang araw. Mahigit 50 people ang sawi at libo-libo ang naapektuhan. Ongoing pa rin ang relief at rebuilding operations. Ormoc News tayo, 42.35 million climate resilience project na ang nailaan para sa mga Ormocano para sa flood mitigation and environmental protection project sa lungsod. Target nitong mabawasan ang pagbaha at palakasin pa ang disaster preparedness sa mga barangay na madalas tamaan ng bagyo at matinding ulan. Mayor Lucy Torres Gomez leads RDC 8 patuloy mga development initiatives sa Ormoc matapos italaga si Mayor Lucy Torres Gomez bilang Regional Development Council Region 8 Chairperson. Inaasahang magbibigay ito ng dagdag na suporta sa mga regional projects ng Eastern Visayas. Di ako nakahinga dun ah. Tacloban News tayo. Tacloban preparing for a possible Super El Nino. Ayan, so katulad ng balita kahapon, yung El Nino paparating na, so kailangan talaga na maghanda ang lahat, hindi lang Tacloban, kundi pati ang iba pang mga lugar na maapektuhan ng Super El Nino. Ayan, so Sangyang Festival 2026 preparations ongoing, excited ng Tacloban sa nalalapit na Sangyang Festival ngayong June. Nasa ang dadag sa mga turista para sa cultural shows, street performances, at city celebrations. New Tacloban Airport Terminal targeted this year. Aba. Malaking boost para sa tourism. At negosyo ang inaasahang pagbubukas ng upgraded airport terminal ngayong 2026. Kapag operational na, mas lalaki ang passenger capacity at mas mapapalakas ang connectivity ng Eastern Visayas. Fishermen groups raise concerns. Mailang fishing organizations sa Eastern Visayas na nanawagan sa gobyerno na mas bigyan ng suporta ang maliliit na mangingisda kasabay ng mga polisiya sa fishing industry. Tacloban continuous cost-saving measures. Patuloy ang austerity measures ng city government dahil sa epekto ng mataas na fuel prices. Kabilang dito ang pagtitipid sa ilang city expenditures habang inuuna ang ayuda sa mga sektor na pinaka-apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Kung di ka nireplyan, baka busy ka lang. Pero kung 3 days na ababeshi, weather update na yan, hindi na conversation.
Stay tuned to Dream High 104.7 Dream Radio, where the chakra are hotter than late heat index. 9:23 na po ng umaga. We'll be back for more sa station lang dito sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Dream High with your ad DJ Senpai.

0: And yes, we're back! Oras natin, it's 10:49 a.m. na. Minasan, welcome back to Dream High with your at the DJ Senpai. Dito lamang yan sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Now, here we go with our Spurs. Spurs is Spurs. Sports Blast Update. Dreamcada, PBA headlines muna tayo. PBA Commissioner's Cup, mainit na ang labanan. Patuloy ang bakbakan sa PBA Season 50 Commissioner's Cup habang naghahanda ang mga contenders para sa crucial games ngayong linggo. Isa sa mga pinag-uusapan ang pagpasok ng Macau Black Bears bilang guest team ngayong season. At naturalization push para kay Benny Boatwright. Umusad na sa Senado ang panukalang gawing naturalized Filipino si Benny Boatwright. Kapag natuloy, maaari siyang maging malaking dagdag lakas para sa National Basketball Program. Samantala, Volleyball PBL 2026 heating up, patuloy ang matinding labanan sa PBL All-Filipino Conference. Maraming bagong stars ang umangat habang nagpapatuloy ang rivalry ng mga powerhouse teams. Eliza Valdez still fighting kahit naharap sa matinding challenge. Ang cream line ay pinakita pa rin ni Eliza Valdez ang kanyang veteran leadership at never give up attitude sa PBL campaign. Samantala, sa football naman tayo, Filipinas ay bigger Asian Cup run. Patuloy ang magandang kampanya ng Philippine Women's Football Team matapos ang mahalagang performances sa AFC Women's Asian Cup. Malaki ang pag-asa ng bansa na makapasok sa susunod na rounds ng torneo. At sa tennis naman tayo, Alex Ayala continues to shine. Patuloy ang magandang international run ni Alex Ayala at nananatiling isa sa pinakamalalaking pag-asa ng Philippine tennis sa world stage. Marami ang umaasang mas tataas pa ang kanyang ranking ngayong taon. UAAP and NCAA tayo, UAAP Volleyball Intense na sa Far Eastern University. Nananatiling isa sa pinakamalaki o pinakamalalakas sa men's volleyball habang nagpapatuloy ang race para sa Final Four spots. NCAA Women's Volleyball naman tayo. Defending champions mula sa College of St. Benilde ay patuloy na nagpapakita ng dominance sa Season 101 Tournament. Congratulations, College of St. Benilde! Cycling and triathlon, cycling boom continues. Dumarami ang grassroots cycling events sa buong bansa, habang mas maraming kabataan ang sumasali sa iba't ibang competitions. International Triathlon in the Philippines. Nag-go sa Guimaras ang International 5150 Triathlon event na dinaluhan ng athletes mula sa 14 countries. Malaking boost ito para sa sports tourism ng Pilipinas. Kung basketball ka, ikaw siguro ang buzzer beater ko. Kasi kahit last second, ikaw pa rin ang panalo. Mga Deshi Kings, tandaan, hindi lahat ng red flag referee, minsan red flag talaga. Oras natin, 10:53 a.m. Stay tuned din dito lamang sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio, ang istasyon kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: That is right. We'll be back. Stay tuned.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Oras natin, it's 11:14 minasan. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai, only here at the city's best FM station, 104.7 Dream Radio, ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: That is right, nandito na tayo sa ating Showbiz Chica Blast, Thursday Marites Edition. Ding Dong at Marian reunite sa bagong movie, kilig overload ng Dongyan fans dahil muling magsasama sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera sa pelikulang Remember. Ayon sa production team, nagsimula na ang preparations para sa proyekto na kukunan pa sa Canada. Excited ang fans dahil matagal nang hinihintay ang panibagong big screen reunion ng celebrity couple. Alden Richards balik tira serya na. After a series of successful movie projects, confirmed na babalik sa primetime teleserya si Alden Richards ngayong 2026. Ayon kay Alden, marami nang naka-line up ng projects para maging busy siya. At ang kanyang schedule sa mga susunod na buwan, excited na rin ang kanyang fans sa kanyang TV comeback. Ding Dong Dantes dominates June. Bukod sa bagong pelikula cover star rin si Ding Dong Dantes sa isang issue ng Esquire Philippines, usap-usapan ang kanyang interview tungkol sa fatherhood, family values at career journey bilang isa sa pinakamalalaking leading men ng bansa. Samantala, SB19 Justin My Art Showcase. Hindi lang music ang focus ni Justin De Dios ng SB19. Magkakaroon din siya ng art showcase na tinatawag na Lunan o Luna. Tampok ang visual arts performances at premiere ng bago niyang single na Dahon. Sold out agad ang tickets, kaya obvious ang lakas ng ating fandom. OPM events this week, malaking pangalan sa OPM scene ang magpe-perform ngayong linggo kabilang si Vina Morales na magdadala ng kanyang classic hits sa kanyang concert event. Samantala, headline acts naman si Fede de la Mazut, Philippines 2026 ang Lola Amor at Radioactive Sago Project. Expect malaking crowd of music lovers this weekend. Inigo Pascual is back! Good news sa fans ni Inigo Pascual, official na siyang bumalik sa Pilipinas matapos ang kanyang Hollywood journey. May nakaabang na agad na pelikula, TV series at bagong album para sa actor-singer. Mukhang full force ang comeback niya ngayong taon na. Abangan sa 2026, maraming bagong serye ang nakahanim mula sa GMA ngayong taon, kabilang sa mga inaabangan tambalan sila Jillian Ward at David Lee Caupo. Habang may mga bagong projects din sina Bianca Umali at iba pang kapuso stars. Mga beshi, tandaan hindi lahat ng may chemistry ay love team. Minsan laboratory experiment lamang. Dream High 104.7 Dream Radio. Oras natin 11:17 AM. The best FM station in the city. Kung may chika, may buhay. Kung may showbiz, may dahilan. Para hindi muna magtrabaho. Charot! Alright, we'll be back for more. So stay tuned lamang sa istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Dream Radio.

Oras 11:46 a.m. Minasan. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai, only here on 4.7 Dream Radio, the city's best FM station. And now, here we are with our news recap. Senate leadership shakeup is ito sa pinakamalaking political or political story ngayon sa bansa. Hindi ako nakahinga. Okay, wait lang. Breathe! Alright, nahanap si Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos mapalitan si Alan Peter Cayetano. Nangyari ito ilang linggo bago ang inaabangang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, malaking pagbabago ito sa political balance ng Senado at maaaring magka-apekto sa mga susunod na deliberasyon. Sara Duterte impeachment case, patuloy na sentro ng national discussion ang impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte, kabilang sa mga aligasyon ang misuse of funds, unexplained wealth at mga di umano'y pagbabanta laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Itinanggi naman ito ng kampo ng vice presidente at sinasabing politically motivated ang kaso kahit na marami ng ebidensya, mga video at mga photos. West Philippine Sea Watch, nananatiling mahigpit ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea habang napapatuloy ang diplomatic at security development sa rehiyon. Patuloy pa rin ang pagbabanta ng pamahalaan sa mga maritime activities at pinag-aagawang teritoryo. Sangyawa activities continue sa Tacloban City. Patuloy ang iba't ibang Sangyawa-related events sa Tacloban kabilang ang volleyball tournaments and cultural activities bilang bahagi ng city celebrations ngayong buwan. Maraming kabataan at sports enthusiasts ang aktibong nakikilahok. 55,000 learners back to school. Mahigit 55,000 students sa Tacloban ang bumalik sa paaralan para sa bagong school year. Nakabantay o nakaantabay ang local government of Department of Education para matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase. Samantala, fuel saving measures continue. Patuloy ang pagpapatupad ng fuel saving policies ng city government. Kabilang dito ang limitasyon sa non-essential travel ng city employees at paghikayat sa carpooling upang makatipid sa gastos ng gasolina. Crime reduction sa Eastern Visayas. Ayon sa regional reports, bumababa ang bilang ng major crimes sa Eastern Visayas dahil sa pinaigting ng police operations at community safety programs. Sa Ormoc City Double Murder Investigation, isa sa pinakamainit na local stories ngayon ang pagpatay sa isang 81 years old na American national at kanyang asawa sa barangay Liloan, Ormoc. Natagpuan silang patay sa loob ng kanilang tahanan at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Good Governance Awards, patuloy ang pagkilala sa Ormoc bilang isa sa mga model cities sa bansa matapos makatanggap ng iba't ibang awards, governance, sustainability at environmental programs. New Police Barracks Plan, may nakatakdang pagtatayo ng bagong police barracks sa barangay Ipil bilang bahagi ng pagpapalakas ng Peace and Order Initiative sa lungsod. Mariculture Project Expanding, inaasahang tataas ang produksyon ng bangus at iba pang high-value fish species sa Ormoc dahil sa operasyon ng bagong Mariculture Park na target mabigyan ng dagdag na kamuhayan sa mga mangingisda. Sports recap, patuloy ang paghahanda ng mga teams para sa susunod na conference habang pinag-uusapan ang mga roster moves and import signings. Volleyball, tennis, football, mainit ang PBL collegiate volleyball scene. Tennis, patuloy magandang international campaign ni Alexandra Ayala. And football, patuloy ang development programs para sa men's and football habang naghahanda ang national teams para sa regional tournaments. Showbiz recap, Donghyun reunion, Alden TV comeback, SB19 Just an Art Showcase and OPM Concert Season. Weather, mainit ang umaga, posibleng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperature 25 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. Hydrate lagi mga beshi cakes, magdala ng payong kahit maaraw, at yan ang ating fast recap. Oras 11:51 a.m. See you on Unmute with your ate DJ Senpai. We'll be right back.

with your At That DJ Senpai. Only here at City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Ako inyong makakasama. Walang iwanan. Para sa mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga delulu pero productive naman. Safe space na may mga chika na di pwedeng i-public. Itaas ang volume. Ihanda ang lunch. At sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc and streaming worldwide via Weebly.com. This is your ate, your kakampi, your ate DJ Senpai on Unmute on Dream Season 2. Ayan, para sa mga nagtataka na hindi ko na sila nato-chat sa Facebook Messenger, it's because I got zucked. Na Mark Zuckerberg tayo. Charot. So minsan, if hindi ko kayo friends sa Facebook nung asa ko, you can actually send the messages through Telegram. Don't you worry, mayroon tayong other pwedeng i-message yan. hindi ko may other ways. Alright, so we have a sender here. Ate DJ Senpai, maupay nga utuwai mo. May dako na kilala ha Telegram. Pero una lahat, tawagan lala ako ng LNC. Ay! Ate, upat kabulan na kami nga, upat kabulan na nakakalabay kami, nag-istorya. Kada gabi kami nagkaka-istorya, tubtub kaagahon, halaka. Pag abutan adlaw, baganwaray ako kilala. Nakikita ko yamol usahay pero dirhiya haraniha akon. Nalilipay ako haiya pero nafe-feel ko nga online la ako importante. Ano man ako? Oh. What about me? What about me? Charot. Ay nako, ano't ako na ang himuoy? LNC. Kon online package la ang treatment ha imo pero waray real life upgrade, bangin kinahanglan mo na mag-check out. Ayong gagad kon na ginihimo kala niya nga emotional damage. Ginihimo kala niya nga emotional kemerot. Dere kariya si seryoso and you know yirak na kalat iya problema pero diri ibig sabihin nito nga may feelings niya hai mo hinggamit kala niya bilang hingahan. So sorry about that pero that's the reality be niya na i-block na niya. Alright, LNC, okay, gumbate, good luck sa'yo, B. Family problem naman tayo, bunso nga kapoy. Hi, ate, ako ang bunso, pero ako ang bibili ng hantanan nga household chores. bunso/sirgon. Agoy. Ako't eragin susugo, anak ko mga magurang, may tagsa-tagsa na ganda nga pamilya. Pero kung umuli hira, ako lagi hapon naging susugo-sugo. Agin ako, kay Roman. Nasasaktan ako kay, bagan waray ko value. Waray nirang value ha akon oras, ayan. Sorry, tikang kan, Maria. Ay, Maria, pasensya ka na, ginimu ka nga surugo o kabugtuan. Eh mga kamugla, mga lurong-lurong, marigyan na nakamot ngan tiil. Anyway, Maria, ito masasabi ko sa'yo, you tolerated
it. Ayan. Ikaw ang nag-himuhinway para. So, gusugoong ka la, Vermeer. Diri ka dapat nasugot. Diri ako. Sering tayo, no. Learn how to say no. My heart says no. My darling says no. My number says no. Ay, nako. Bunso ka. Diri ka household staff. Okay lang magbulig, pero kinahanglan patas liwat at responsibilidad. Nuggets? Nuggets? Chicken nuggets! Kakaloka. School problem naman tayo, minasan. Galing ha naton center from Alang-Alang. Hi, Ate Mi... Oy! Huwag niyo namang yano yung pangalan ko. Ate DJ Senpai lang. Makukuha kita, sasaniban kita din ni Debigla. Change personality kita, gusto mo yon? Ay nako, nakakaloka talaga to. Hi, Ate DJ Senpai, scholar ako university, pero nagkikinahanglan kami yanahin extra income. Nagbabalag ako mag-part-time online, pero waray ko man makitaan nga pwede ma-applyan. Nahadlog yapon ako, maapektuhan ang akon mga grado. Ano po't akon angay himuon? Okay. Ay, una sa lahat. Dari ko rin yung angaranan kayo na maaram natin ako ninuhiya. Una sa lahat, hinga tayo ng malalim. Breathe in. Breathe with me, guys. Breathe with me. Breathe in. Breathe out. O, diba? Okay. Ito ang masasabi ko sa'yo. Education investment ito. Para ito ay mo future. Pero kailangan liwat na ito maging praktikal. Pangitahin balance nga diri maapektuhan ang imo pag-eskwela. For example, ang mga trabaho nga diri kinahanglan super physical, like ano ba't mo ba yung trabaho? Like virtual assistants, social media marketing, and other stuff na pwede nimo mahimo without you being very exhausted to the point na pati nimo studies nagkaroon na imbalance. Nagkaroon na naapektuhan na ni mo studies. I mean. Asan siya agad lang niyo? Ay, wala pa kaon. Ikaw talaga, anak ko. Ayan. So, himpaghi mo ikaw in ways nga diri ma... na diri masasabotage. Ayun yung word na hinahanap ko. Sabotage. Sabotage. O, diba? Big word! Pelanay. Charot! Ayan. So, yun ang aking masasabi. Huwag kang maghanap ng masyadong stressful na work kasi it happened to a lot of us already and isa talaga dyan ay maaari mong i-give up and you cannot do that. Please. Do not give up. But if you're gonna chase two rabbits or throw one stone, at least you will hit two birds. Make sure lang that the stone is bigger. Ibig sabihin, malaki yung meron kang time, more time. So, kailangan mo ibato ito sa isang mas maliit lang na ibon. Pero, huy ha, no animals are being hurt during this advisory. What? Alright? Yun lang ang aking masasabi. Make sure lang na ang job na anuhin mo ay hindi makaka-apekto sa studies mo. Okay? And tulad ng advice ko kahapon sa isa, sa get small units lang muna. Huwag mong lahatin yung lahat ng units kasi magkakagaram ko talaga. Ano to? Ikaw si Tantra? Tantra ka. 12:27 PM na. We'll be back. So stay tuned lamang dito sa City's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. This is Unmute with your Ate DJ Senpai.

to unmute. Oras well, natin is 12:57 PM, minasan. So, alams na. Either isa or dalawang letter na lang ating babasahin. And this one, ang kulit-kulit ito. Gusto niya. Basahan ako na konti. Ate, ayan. Ate, basahan na good ini. Alayon lang. And pa shout out. Kan Empress. Kan Janelle. Kan Joven. And kan Marisa. Shout out sa inyo. Ate, may crush ako na classmate. Oy! Makuri hiya ka, chat. Pero kunwari hiya, iba nga ka-istorya. Dito man hiya ako na ka-istorya. Narealize ko nga bangin maaram hiya nga nakakrush ako haiya. Gingagamit la ba ako? Or naruyag talaga hiya ako? Day, baka din ako kukutligod kayo. Kinahanglan,

0: nanay pamati, ha? Kinahanglan main character kaha istorya diri extra. Amulay tutak mayayakan. Period. Because hindi tayo ginawa para maging backup plan lang. Naintindihan? Alright. So, eto, meron pa tayong pangalawa. Silent Daughter from Burawen. Ate, anak ko, nanay ang tatay, pero may nag-aaway tungod hit sa lapi. Kada gabi, namabatian ko, nga pero may nag-aaway to the point ka nagsasakitan, hirangahin na yung barangay. Daw. Ano, eto eh, no? Barangay naman ito eh. No? Naapektuhan na ako pag-skwela ng mental health, pero di ako maaraw kung kang kanay ako mga ngaroin bullying. I'm sorry. Importante nga may daka trusted adult or guidance counselor nga makakaistorya mo. Is there anyone in your school or like relatives na maaari mong makausap in regards to this matter? Dili mo kasi kinanglampas ano ng problemahan mga adults, you know that? Diri mo kailangan pas ano ni problema hit mga mas lagas ha imo na kaintindi ka. This was never or have never or never will be a burden to bear for you because you're still studying and you have your own life. You have so much more of tomorrow to look forward to. Okay, from Silent Daughter of Burawen. So yun lang po muna ang ating mga babasahin sa ating Telegram. Sa mga hindi pa nakakaalam na sa Telegram ko po, ayan. Naka-share na po yan sa ating page sa Wakas at Last. Hindi pa nano yung account ko, pero at last, naka-share na rin tayo sa page. Ayan, so maraming salama shoutout dyan kay Kuya Elmer. Abangan lang siya mamaya. Oras natin, it's 1:01 PM. Innocent, see you again tomorrow. Because Friday tomorrow, and tomorrow is the last day of the week, obviously. And sahuran na ng mga magsasahod sa ika-20. So, congratulations! Ayan. Tipid-tipid kita kahit ipagpapatroon. Bangan may kumaday tiyo balay, waray ni mo man lang tinuon. Bangin din ka mag-invite, pero may makam talaga pa iyo. Nakakaloka, no? It's okay. Kenchana. Kenchana. Alright, we'll see you tomorrow. We will be back tomorrow. So, I'll be right here, minasan. Instagram, sa Telegram, go ahead and send your messages. Andun na lang ako re-reply sa inyo, alright? And that's it for today. Watashi wa kuriza minasan pai des. Saying, kung ano mo problema mabugat yan na ayaw kalimut, nga bisan wifi usahin naghihinay, pero nakakabalik lagi hapon, charat. This is a On Mute with your ate DJ Senpai, only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio, ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Sayonara!

0: Kuntripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations.

0: mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha Leyte.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid na.

0: Dream Radio Time. It is now 3:32.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Yeah, Philippine Standard Time, 44 minutes after 5 o'clock. Still on the program, Dream Jams with your Kuya Elmer. There goes Sienna Spyro with The Visitor. And on top of that, Bruno Mars with Risk It All. And before we do our Dream Buzz for today, mga Dream Cutters, shout out, by the way, to Rex Caspe Basho, Trisha, and of course, sa kanyang nephew na si Hubert Basho. Hello to you, and enjoy the music on the road, okay? And also, time now to dish out sa ating mga Dream Cutters ang mga trending na mga balita online at mga headliners. This is what we call Dream Buzz. Kaya listen up, listen close, mga Dream Cutters. Okay, buzz number one tayo. Alright, buzz number one natin for today. Eto na mga Dream Cutters, ano ba ang dapat ninyong malaman? Ano ba yung mga trending ngayon sa social media at sa mga, you know, balita? Okay, sisig, chess, and prayers. Buzz number one, ibinahagi ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na idinaan muna niya sa pagkain ng sisig at paglalaro ng chess ang kanyang pag-reflect matapos ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Sa kabila ng kanyang pagbaba sa pwesto, humingi ng kapatawaran ang senador sa kanyang mga naging pagkukulang at nanindigan na hindi siya nawawala ng pag-asa na ituloy ang laban. Buzz number 2, tapos na ang Senateflix. Kung may Netflix, meron pa ng Senateflix, no? Newly elected Senate President Win Gatchalian said the upper house of Congress is now back to work following weeks of tensions that had stalled legislative work in the chamber. Okay. Next up, buzz number 3. Tunuglata. Ano ba tunuglata? Binatikos ni kabataan Representative Renico ang pre-trial brief na isinumite ng company Vice President Sara Duterte para sa gaganaping impeachment trial. Tinawag niya itong tunuglata at puno lamang ng mga simpleng pagtanggi o mere denials. Wow, ayon kay Ko, kung sa pre-trial brief pa lang ay wala nang nailatag na malinaw na ebidensya, baka wala na rin umanong aasahan pa ang mismong trial proper. Okay, buzz number 4 tayo. Palitan ng piso sa dolyar for today. Peso closes at 60 pesos.

Nanindigan si Senator Bongo na mananatili siya sa minority block ng Senado kahit mag-isa man o may kasama. Ayon sa kanya, prinsipyo, paniniwala at paninindigan ang kanyang pinanghahawakan sa gitna ng pagbabago ng liderato sa Senado. Ito ang pahayag ng senador kasunod ng formal na pagkakatalaga ng bagong Senate majority nitong Miyerkules, June 17. Giit ni Go, panahon na upang tutukan ang tunay na serbisyo sa taong bayan, lalo na't ilang linggo ay ang nasayang sa aniyay magulo at tila circus na sitwasyon sa loob ng Senado. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kara.

0: Dream Radio time. It is now 7:55. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relive the music, memories, and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Dream Radio time. It is now 5:54.
1: Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
7: para. Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Dream Radio Time. It is now 7:54.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.